asoma fo nyuma ne se kwanti ko sudan toy na wonyina asia fa na impofremu gumbi a etsem frama a emuya din a refres ropa na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu a etsa oja yiyi tsira wo na ebese si wo wati

toy na wonyina asia ha na impoframu mumbi a etistem frama a emuya din a refresh survive na ebese efie a watimu no ma na patrama a wapa pa mu a etise oja yiyi chira wo na ebese si wo watifu.

ni Abba ang paya na akin tinawag tayo niya ng kanyang utos. Minyaba, minya, awit siya, man. Ibiya naman da, agustuyan ni ma, agustuyan ni ang konya, da, agustuyan ni mo.

di be to me a ye an ka won for hobiere mo an so jidini o dan se di en se nan ka ne wa fa mo en se a o nya bi ko ha mo be di dan se di a chana mani jidia si pie nya mi wa ho kwai.